Ay, ha o sa utlwa ho sa tla utlwa. Ha o sa utlwa ho sa tla utlwa. Last chance. Ha o sa utlwa ho sa tla utlwa.